na wogo ba ni ga ga ga iti go la ga go ba le ma o ga ga na go wa na le bu lu wa na